eccehi gitereng e eccakam Allah rizqu nudevva evvesechenwe etaketi bimga ule thanai marwegim walula thaneng ekalaange denodigim vete mihuriha kame vani bayam vegim va fotegali va fae.